kaya siya huwag kinitawid ang tamag o maski. Mintinay pa ko, SPG stage. Kita po ngayon ang tamag o minkoso na ko. Alige, kuya siya. Mistake ko. Ineso. Sige, kaya. Nagutap to.